0: mooy kilifa kër gi, di nuyu itam xorotul ayn bi nga xam ne ñoo taxawal lii muy bis yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy taxawal ci weeru safar wii. Di leen nuyu ñoom ñëpp ci turu Serigne Thierno Bousso niñ ko waxe, di xam leen nag Serigne Thierno Bousso mi ngi yabal ñu ànd ak koo xam ne moo jiite délégation bi di doomi Serigne Marokhaye Bousso ci boppam. Su ko defee nag Serigne Marokhaye mi nga xam ne moom lañ darajaale bis bi, dafa mel ne li ëpp ci luñ ci waroon a wax tasaaroo na ci këyit yiñ bind ba mën nañ koo xam. Waaye kon ñu tënk ci tuut rek wax ne moom day mi ngi gane àddina mbàkke niñ ko waxee ci 1884 wala 1885 wala 1886. Way juróom bu góor mooy Serigne Cheikhou Bousso di taawu Serigne Bousso be. Way juróom bu jigéen itam mooy Soxna Rokhaya Mbàkke di doomi membre Anta Sali. Kon mi ngi gane Mbàkke la gane àddina wala Touré Lamane niñ ko waxee. Waaye ñu xam ne itam bi mu tolloo ci war a dal la ko bàyyam Serigne Cheikhou Bousso jébbal Serigne Touba. Serigne Touba laaj ko ne ko ndax dal na alquran, mu ne ko Mbàkke yow kay koo dalalul alquran dalagut. Ci la ko sëñ bi tëyee nag ba dalal ko jox ko sëñ Dame Abdourahmane Lo mu jàngal ko ba mbattu alquran. Moom nag doon na koo xam ne ci ni ko sëñ bi waxee léegi ci ñi njëkk ànd ak sëñ bi ci la bokk. Yàlla defal ko itam nag bi mu ànd ak sëñ bi teqaliko wutoog sëñ bi ba ni sëñ bi ñëwee Ndiareem ba yebal si ko Touba. Ndax bi nga xamee ne sëñ bi dem na ci géej gi ba ñëw ba wolu maam Thierno Ndiareem Ndar nga xam ne fa la sëñ bi njëkk gisee ak maam Thierno, booba ñi àndoon ak maam Thierno di wuy ji sëñ bi booba ci la sëñ Marokhaye bokkoon. Bi mu demee nag ba maam Thierno bi nga xam ñi ngi àgg sax booba waxtu julli di bëgg a jot, waxtu julli timis, waaye sëñ bi bi mu jullee ba sërmal la daal di wëlbatiku rek laaj ndax ma Thierno agsi na, mu ne ko Mbàkke ñëw naa. Ci la waxtaanee moom nag maam Thierno jox ko li nga xam ne moom la ko batale woon lépp. Bi mu noppee nag ba war a dellu la wax maam Thierno ne ko Marokhaye ma bàyyi ko fa. Noonee la ànd ak sëriñ bi ma ni sëriñ bi jógee Ndar ak barab yi mu jaar ay sànnoo seeg barab yi mu jaar ci réew mi yëpp ba ñëw Daru Salaam, noonu la ànd ak sëriñ bi ba ni fi sëriñ bàyyi ko waat dem gànnaar, noonu la ànd ak sëriñ bi dem gànnaar ba sëriñ bi jógee gànnaar ñëw ci yeen jolof mu ànd ceeg moom ba ni sëriñ bi jógee ci yeen jolof di ñëw Ndiareem itam niñ ko waxee moo àndoon ak moom moo yoroon laa bi Fassowa. Bi mu agsee ndaam ci sëñ Dame Abdourahmane itam moom moo wàcc moom moo dem ci sëñ Dame Abdourahmane wax ko ne ko gan mi ngi lay nuyu. Sama wayjur net li na ma ne moom xam na sëñ Dame Abdourahmane ni mu meloon ci sëñ bi ba tax na bi mu koy yëgal de ko sëñ bi agsi na xam na ne bu ko tuddoon turu sëñ bi rek mën naa am mu dal ci kawam dox xër gum xër ci sëñ bi. Nee na moo tax bi mu agsee ci sëñ Dame Abdourahmane daf ko wax de ko gan moo lay nuyu, waaye tudd ko turu sëñ bi ndax xam na bu ko waxee rek xër na ci sëñ bi xër goo xam ne gi mën naa jaar ci kawam jàll. Loolu sama wajur moom ko nettali mu daal di génn jël sëñ bi daal di ko yóbbu ci biir. Noonu la ànd ak sëñ bi ba dem Ndiareem ba sëñ bi nag yebal ko mu ñëw Touba nekkal ko fi. Bi ko sëñ bi yebalee itam daf ko wax ne ko dama bëgg nga dem Touba nekkal ma fa di ma àtteel dëgg ak fen. Loolu la ko sëñ bi digaloon moo tax naka jekk musta bëgg a génn Touba ndax wéyal digalul Serigne Touba li. Serigne Touba itam ñëpp ay talibé lañ ci mom ndax ñi nga xamna ñom la ñom la jur sax ay talibé lañ bëgg doon ci mom ba wax ko waye mom itam lool rek naka jek loolu bëggono doon waye sëriñ bi ci bop nak mom ci doom la ko jappé won ba jappé ko gum jappé won doom nak da ko wax ñu dégg mu bind ko yit ñu gis ndax amna bis mo xone doomi roqoy mbacke day wutale ko sama doom du ngor ci man ci lolu itam amna bataxel bu ko serigne touba bind bo xamne batu sama doom ji la ca tuddu bataxel bobu serigne bi dako wax nako wa alayka assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ayyuhal ibn falakum ma nawaita fina fattahi fi ta'allum mu'allafati takun kadhalik wa salam seigne touba dako wax nak yow sama dom li nga yene won ci ban lepp am nga ko kon nak nga farlo ci jang sama talif su ko defé rek lepp dana bax serigne bi yit bindat ko benen bataxel bo xamne daf ci wax ne ko wa alayka assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bataxel yi may wax tam ci sama wajur seigne abdou samad la ko jele mo xone ko wala khat wasaytuka taqwallahi ta'ala bimra'atil ma'murat bil fi'li wa bimra'atikal manhiyat bil ittinabi wa bit ta'addub mastata'ta fa innal adaba yakfi ma lam yahsul min al qaba'ih wa yasturu ma hasala minha hatta yakuna kal hasanat wa amma al barakatu fatatawalladu min at taqwa ma'at ta'addubi فمن اتقى وتأدب بورك فيه إما ظاهرا أو باطنا أو هما معا واصبر على المظلومات واصبر على المحمودات فهذه الكلمات وصية نافعة فعمل بها بقوة يا بني موخنكو مانغلي دنك راغال يالا اك سامونتك يال يالا ديغلي سي ديكو ديف angay samontek li yalla tere ci bayiko diko watandiko ak nga am teggine sa kem katan ndax teggine li nga xamne moy ay safan dalakoy fegal waye dalay sutural yitam ba lolou nga xamne moy ay safan day muju nek sax lu bax muneko barke nak mi ngi juddo ci ragal yalla ak am ay teggine kon ku ragal yalla am ay teggin yalla dana def ci bam barke ben mu def ko ci lu feñ ñepp diko gis wala mu def ko ci batin wala sax ñom ñaar ñepp mu ne ko nak na nga muñ ci bayyi lepp lo xamne dañ ko ngañi waye na nga muñ ci sax ci lepp lo xamne lu yalla sant la te gërem ko nako bat yi nak denkanal la bo xamne bu am jariñ la nang ko jëfé ak sa katan yow sama doom señ bi dal tudal fo batu sama dom kon lolou wanana ne señ bi mom dom lako jappé won waxna ko way bind nako itam amna itam ben bis señ bi bind ko ab bataxel am téré bëgg ko ci jëddulo bataxel bi li moy nassu bi dafa waxna tarbiyatun bat bobu la ñëk bind aussi ka bi an la tukhalifa ma amartuka muddat hayatik فالذي أمرتك به اليوم أن تمضي إلى أندر وتشتري لي كتابا يقال له أسد الغابة في معرفة الصحابة واسأل ثمنه وقصه من المريد الصادق مسام بجوب والسلام دافكو واخناكو ماغلي دنك بول ووتك موك ليلا يالا ديغال دير ياغي دوندو فك ياغي دوندو بول ووتك ليلا يالا ديغال ليما لا ديغال تاي ناك وا ليما لاي ديغال bul wote ak mom fek yaangi dund lima lay digal bul wote ak mom muk tay nak lima la digal moy nga dem dar jeundal ma fa tere bu ñuy wax usdul khaba fi ma'rifati sahaba tere bobu nak demal ci seigne basaba job bur sadex nga laaj ko limuy jar bu jox la ko nga dem jeundal muk lool la ko wax ci bataxel bobu kon nak amna itam bataxel bu ko seigne bi bindon bo xamne da ko ci don laaj ndax mom wirdul ma khos wi man na jël bi nga xamne kamel bi lo la day jël bi nga xamne akmal la serigne bi ne ko tontu ko ne ko inna taqsira ja'isun walakin al-la'iqa bika at-takmil illa li'usrid fattahid fihi tuwaffaq muneko def bu kat bi day dagan na ci yow waye li yalla ci yow nak moy nga def bi nga xamne mo gëna mat bu fekke amo ngant na nga farlo bu baax dan la defal tawfiq kon yoy moy yi nga xamne cheikh mohammed cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jeufleunte nako ak seigne mor ci wax ak ci bind kon ñu xamne jëmbulu won jo xamne naka jek musa takhaliko seigne ben yoon non yi lako seigne bi jappé won waye mom nak naka jek yit ab talib rek la japp won seigne bi motax amna ben dekk mum beggona sanc ñew wax ko seigne bi nako daba am dekk bu mum bëgga sanc seigne bi nako da ngay taggo ab da ngay laaj digël mu nako damay taggo muneko da ngay taggo am da ngay yeglé wa ndax taggo ak yeglé bokul ndax da ngay taggo ab da ngay yeglé muneko damay taggo muneko débal touba togal mafa lool mo taxone sax soxlatul dem fenn lool mo taxone itam sa bu sa xey kërëm ci penc mi lay yandu ba jant sa mu door del ci kërëm ngir wéel ndugal sëriñ bi lool mo sabab itam nim jaxaso won ak cheikh mamadou fadil bi nga xamé né cheikh mamadou fadil bëgg na di and ak mom di dem ci tukki yimi tukki waye mu xamna ndigalul señ bi mom la bëgg jëfé ci tok ci dëkk bi mo taxoon mu bolé ko señ ousmane busso mu don and ak cheikh mamadou fadil kon koku moy cheikh marroqay busso radiyallahu ta'ala anhu yalla nako yalla fayal dafa melni li ëpp ci liñ ci warona wax léral lañ ko ci kayit yi nga xamne joxé nañ ko waye dal ñu xamne kon mi ngi bok ci ñi nga xamne ci ñëk and ak señ bi lañ jaay seenum jurel jënd ko ak talibé nek talibé serigne touba yo xamné mësu ñoo wacc digal ben yoon yalna yalla yok ko ay léram taaslu ci barkéem ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp di bala ak ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bayiko ci serigne tierno busso khalifa serigne moroqe busso kaddi jotna matalena ma sha Allah ndax tuduna délégation bi mu andal yépp wax de yalla da doomi serigne mo roxé muso ma nga ca jotaay ni ci délégation kon lola day tektale kon ñi sand bu baax serigne djili busso ci léral gi mu don léral ci dundu serigne mo roxé busso mbolo mi doli ko nañ ci bu baaxa baaxa baax te dégg nañ ci né lettre yi nga fi jang ba taxal yi ku serigne bi bayiwon xel la ku serigne bi fonkon la ndax ku serigne bi ag diko woy yow sama doom te teewu la dox digam ak serigne bi ci ak talibé mu dox ci digam ak mom ndax bam nan ko duma nijaayi kenn baba ma nga won ci jotaay ba waye serigne bi fonk gum ko fonk ak kawé gum kawé ci mom motax mu japp ko doom kon nak jëmul la jo xamni ku am ngeureumal serigne touba la ku am ngeureumal ay bokkam la yalna yalla fayal nako te sambo khalifa bi fi ne di serigne tierno busso yalla may ko fam guddou and ak wel yeeram ak mbollem ay rakam yeb wa akhiratul ayn itam am nañ mbekté ci sen téway ndax ni ngeen fi téwé ku ne xamné ni yéne ngeen fi téwé ndax bayéwu len ci fami bi kenn bayéwu len ci talibé kenn kon lepp aju serigne mo roxé nak téwna fi kon loolu ñun yegg nañ ko bu baaxa baax fonk nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax inshallah taala li aju ci téré bi ci ak dundam lepp dañ ko tassara bu sobe yalla bokk yi kon ñi ngi sant ñi fi téwol ñepp di len massaw ci ciolé yi ak jotaay bu yagg bi waye lepp ndariñ la lepp ndariñ la kon ñoo ngi leen di jéggul bu baaxa baax di fatine ni suba inshallah tembi ci alquranul karim la ak ngeneel alquran oustaz tahir fall mo ngay def ak serigne abdul ahad ñang serigne abo baraka mbacke mom moy mudirul madrasa jotaay bi mom moko diriger serigne mafari ndiaye lañ ko tudde inshallah taala kon ñu wax ni serigne fallu busso mi jité délégation bi ñi ngi sakku ci mom mu ñaan
2: barakatul lasil wujud wal khitam fal wajaba
3: صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سامد له الشفاء في توصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حمدا

loolu nga nay la. Xam ne dem nga nay loo xam ne suñ wax na ko mooy fas fasam ak xalaatam. Suñ wax na ne xaraba min aqli wa min tafakkuri iblisu, samay fas fas ak def li ma def sama xel ak sama yitte nekk ci yàlla, loolu day dàq iblis. Xalaat itam yi may xalaat suñ borom, samay xalaat day dàq iblis. Wax na ne mata qaratu aw amaltu fi kari sirtu la daa iblisa fawqa al askari, su ma toogee di xalaat loolu moo raw ci iblis ak armée. Armée bi gën a rëy na mën a yàggee na mën a faagaagale mbir ay mbooloo, noonu lay faagaagale iblis moom xalaat yi may xalaat. Yu xawifu al baqi al ali min fi kari iblisa, samay xalaat day siital iblis. Yafiru min tafakkuri ma al latir, loolu waxoon ci lu bëri bëri. Suñ wax ne itam nga nay li ñuy dàq iblis mooy bokk na ci jàng alquran. Wax na ne ida talawtu ayatan farra laay, benn aaya rek bu mu ko jàngee mu daw, ndax iblis ñimiwul alquran. Qiraya ayu kitabin laysa yaqrubuhu iblis, lu suñ wax. Bokk na ci nga nay li ñuy dàq iblis itam di ko xeexe mooy sagg yonente bi ak julli ci moom. Loolu wax na ci lu bëree bëri li mat fii farra laayin sarmada, bu ma tàmbalee tegg rasul la rek mu daw alayhi salatu wasalam. Wax na itam ne wa taxmi janabi alayhi salatu minhu taksini yat ada wa taxmi janabi an laynin wa man an salatu an nabi, bu ma ko defee day daw. Bokk na ci ngannaay li nga xam ne itam kon nay yu bare bare def yëpp xalaatam ak yitteem jëm ci sun borom, loolu lay dàq iblis. Ndax iblis leerul yonente bi dara gan, mooy si wax ne saqa ala seytaani kawnu bun taqa xeydal wara. Loolu nag ngannaay yooyu nag moo tax yàlla musal ko ci seytaane aada lil baqi min asheytaan. Waaye seytaane bii nag mën nañu jàpp mooy seytaane si ko iblis bokk bu booleet, nga xam ne kenn ku ne seytaane si ngay àndal. Ndax sëñ bi wax na ne yàlla fegal na ma ko, rawatina bi dem ci gi mu dem ci géej bi téere ba mu ca def jizaawu shakour al atuf alladi kafaani kulla jabbaarin amidin wa seytaanin mari. Seytaane soo fi nga xam ne yàlla aar na ko ci dafa mujj sëñ bi wax ne dama koo sër rend, mooy seytaane si bi may bis boole woon dama koo sër rend. Wax na ne ca qitaa bi wuduuxu iba cheytaani durri maxaafan qitaa qitaa boobu ñax ñeenti bëyit la wala juróom ñeenteelu bëyit ba ko sëñ bi sarxo ñu ci majmua bi yaakaar na. Dafa wax ne wal baytu raabiu fiihi taalimun bi ann allaha qatala cheytaana qaa'idi haadi alqatl xata saara kull cheytaan xaayifin xaayifan min. Maanaam cheytaane ci nga xam ne moom lañ ko boole doon muy qarin bi nu xayidaw cheytaan foofu waloo qarin qarin boobu suñ bi nee na yàlla dama ko rayal faatal ma. Am na bayit boo xam ne dafa wax ne wa qad xaaba cheytaani saridan wa madbuuxa, moo dañ ko dappo rendi la la ko. Loolu it nag bokk na ci li narloo iblis ma, li tax iblis ñëw féejewoo mbirum sëñ bi ak di jàmmarloog moom mel na ne loolu bokk rek. Ndax sëñ bi daa wax ne chaqa ala cheytaani kawni qaahiran junuudahu, not gi ma nopp soldaaram yi mu ma boolee loon ba benn seytaane ñimeetu ma itam ñimeetu ñëw nekk ak man, loolu nekk na lool ci iblis. Am na yenn tibir yoo xam ne si mu di wax ne moom la iblis ragal ci nekk, mooy nekk di nekk di jaamub yàlla abdullahi wa xadimu rasul, moom yàlla ko tuddee abdullahi wa xadimu rasul. Yasuuhu kawni abdallahi jalla xadiman li rasul. Suñ bi daane wax ne bëgg ji ma suñ borom bëgg ma di ak soppeem, loolu lu naqari iblis, moo tax sama mbëg néexut iblis. Loolu yi nag moo indi xeex bu metti bi nga xam ne moo tax diggante iblis ak sëriñ bi ci rawatina bi muy dem ci géej gi. Ndax iblis la mu def mooy da koo saxel ci ay pexe jaare ko ci nasaraan yi ak tubaab yi bañ génne sëriñ bi yóbbu ko ci géej gi. Foofu itam sëñ bi wax na ne balaa xeex ak moom xaataltu fil bahri xaataltu fil bahri cheytaana wa kabkabahu xayrul waral xayrul waral mujtaba fi saxbihi xabal. Ca jeewal itam wax na ne foofee da ko suñ borom la suñ borom naaguloo iblis, xamul ko ne ko kii doo man ci moom dara. Ayasa minnitahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu biyaawali. Ca maa yomba itam nee na ban fa àggee foofee moom la ma ko suñ borom dàqale moom, xane moom daa daw moom li rabbil ghafuril qad maha anni dhanba wa anni nafa iblisa fi bahri ma yomba. Moo tax dalaa wax ne bokk na ci sekkaray tukki bi mooy ayyata iblisa wa kulla laynin maahu minni, naaguloo na iblis moom suñ borom ak bépp seytaane
nga xamni mënuñ ci mandal waye lolou taxul iblis tek ay nganaay ci mouritari ndax bi suñu ñëw juroom benn yalla bi def iblis def fexé sey jaar ci nasaraani ngëm leen bañ jëne wat ku ne xamna lolé duñ ci jaax bimu del ci waté ci rew mi tam ba nek jolok ci ciyen iblis dafa feñ ñewul bokkom do démé ci jawami'ul kalim muy téré bay sëriñ ci dëgg té sëriñ abou kébé ngul ko tuddu ko jawami'ul kalim wax na ci né ci mouritani bay sëriñ né la féké nañ gis bo xamné sëriñ bi da julli suba ci dar rahman kërëm gogé daldi wax né mbolém jankat ñi jankami wa daré kërëm di nañ ma fekk fele ci darul qudus ñepp ñew ba ñewé néna mu né ndax ñepp ñew na ñepp bi ñewé mu leen sa jël mudu ñu tej buñ kër mu leen kenn ku neena jang lim sangam ci kër gaay nekk ci fémir di jang bañ ko agalé mu indi sukar ak ataay jox leen na leen defal leen ngeen xew néna ba ñi naan warga wi nak ci la jégué ci genn way ñew fëgg buntu bi néna ñu xol ci mise bi seen ko muy waajo xam dal lu ne tak na ñang lor bari bagal néna am ku dem laaj ko yow luy sa yitté muné ko yow di topo maaju seen bi ci bom la ko té waaja néna bamako gité ci la xamné ki du nit ku baax mo motax ma bëgg sét numu ko taxé bo wëlbeutiko bam dem té baña gis seen muné ma topo maaju seen bi la bëgg gis néna ñakay jappalé bu mu ju seen bi gënë né loolu lu mu doon bam gënné ñu né ko daam jëm da ci ñëw ne bi ñewé ba jallaw mom ci ñëna même bi ñu ñewé ba jallaw mom da ko ne ci jakk xol dir bu yegg ne ko jakk waji na tek señ bi diko xol bu mujj señ bi ne wërëñ wan leen ginaaw ne leen nak fexé leen ba génné ko fi té bu leen ko laal bañ démé ba ñew leral ko ne ko génné nañ ko moy leen daqa abdullahi ibn ko ko moy nonu yalla ci bi ci bop tay da ñewul bopam ngir mu reeyit moko it ko fa law wajada ala wajhi al-ardh ghayri la ata bi muhtarisin azim tay jide bu fekkuton dana fi yaq fi kaw suuf yaq bo xamni dana reey lol baye nak yalla dakal nañ ko seññ tuwa nak ngeen tellu le du wax ne man ma def day wax ne yalla mako dakal yalla nuko dakal nem seydan ko yalla yalla mako reyal seññ ko xam ben bis wax nañ ne iblis ñew na am melaw kenn ci rakki seññ bi dama bañu tur bi ndax netti waye seññu alhadji makka moko neppi ci nepplé moy wax na wërna mom lé rek wax wërna lool yi ci gëna wër am yo xamné wax wërna kété am yi wax ciwna am yi wax wërna ñent neppi té wax bi nak wërna la ci wax dafa né bimu ñëwé iblis sol ay dalam ak mbaxanam ñëw fi seññu amé melaw kenn ci rek seññu ku ñu xam ci kilifa yi né assalamu alaykum señ bi ne waaw ki gëna nuro diw waye man dal yama jaxal dal yi mu tok ñoom dawuñ do lay dal ci kat ci kënd ci ne ko waye jall ci rek neena waji rek wax taw mom iblis señ bi neen koku iblis mo ñew bi señ bi joge jolof itam ñew ñeere xam ngeen ne iblis taxul mu bañ ci bom du nagu mo fek ci amna wer wo xamni yepp xam nañ ko weru setan iblis dama dem ba ñaar fukki fan ak juroom ñen ci weru barax mu feñ feñ wo xamni yepp ñu japp ni di werwe kérok wañere fek xena ñoo wul señ bi ak war wañere man ci abdou kudos amna kuma nepp ci abdou kudos nepp liko neko fala ko fek señ bi wax ne ku ci weru na dem serimut te xamni lo wer setan kérok bu ñewé fi la fek ci dëkk bi la fek borom dalu mat neko nun neku ñu ko señ ba te gis nañu wer ñu gëna da wax wa dëkk ba neen leen sëgg ni ñom la ko wax té ñun xamni wuñu ni bëru sétan ni bëru gën kon iblis bayu sëñ bi ci al-sajin moy 1335 al-sajin moy buñu démé ñëréem ba ca dëwënta sëñ bi ca diggu tabaski wa solo 1914 sëñ bi wax na ca né guddi gi de amna guddi go xamne bisu alhamis la guddi alhamis bo am ci mira ni guddi alhamis gi de iblis ñewna jankonté ak man jankonté bu metté waye nak daan na bari na mak mom ba daan lol mi ngi ci majmu abi
amna geneen guddi go xamni sun bi da wax da yeexa julit wax ne la ko ko tegi tam iblis la ak jangonde ko non japp jangote mo ci ngeere mi ci la wax khatimatul mukabirat iblis guddi go xamni wana ci la mutti jangonte ak mom wantabihu ala anna laylatul khamis khatimatul mukabirat iblis wa qad kabadani fi tilka laylati mukabalatan lam yukabid biha ahad ni guddi gi de xeexna ma ak mom beure ak mom jappante bo xamni iblis mom lim ci wone mu ko wone kenn mom waye señ bi yépp yalla koy jappalé ndax ci yalla la motax mu daani ci señ bi wax né daani na mabuna mbolé mu ko tabaxon hadamtu ma kana al-la'inu baniya yemu ci lolu sori nako dakk nako fi né ñimi tu fe jégé wa zakhzakhtu al-la'in nimitu ma djublu ma hawta an yaqtila ash-shaytanu fi abad ila jihadi duma djublu mok du mom du ko lal ci mom dajjal sax bu ñewon lam yarfal shaytan shaytanu wa dajjal xeti shaytanu yeppit ñoma ragal ci moy moy lam yanfuni shaytanu jinni aw bashar don wax na ci lu bare bare bare awadani min kulli shaytan wa ma wala shayatin lepp lu and ak shaytan sax don di bu ko ci ñom sax fi ne ñeme to ñepp ñu ngay daw wu di feral ila ci wa nahwi nahal khannas nak sanil ay njum yo xamni taxna fi ne ñimi tuba jégué fuma jégué rek njum yi dal ci mom rajama iblis ar-rajim allah wa an sanani ni'mat daw motax mu daw and ak mbolem lu amal señ bi sax mi tan na ni ngi don dawé né ba al-ayn ya'idan ka qirdi do melni borom di ñu war yépp way bolé ko joyu metti nak walla la'inu li tiwaya baqiyan dit loolu itam señ bi ag na ci wax ne ñu ci majmu' bi wax ne ci sababon ñu genné ma yalla tek nako lo xamni iblis amu ci mom tiit ci man tiit go xamni da mu ci ragal waaji itam waaji xal ma tobon tukki bi motax neena fi nani foku nit da fay jax wa in lam yanfani al-yawma al-la'inu bal harab bil iltifatin li wa innahu tarab rek lool itam xabal la'in ba'in din nadam wax ci lu bare bare wax na ki ne meunatu ma jégué muni amin kulli yati shaytan sama lepp meunatu ci ak agna te wax ci wax ne iblis ne agna ci meunatu ma gis nahu yara bu wa qabilu agna ci meunatu ma gis hajabalillahu an shaytan ela doxale baral sama digante ko meunatu ma gis jotaay bu ma ne ko fa ñew lu bok ci mom du fa ñew da na wax ni sama jotaay ku ci ñew shaytan ci and yow ci fitu dalay xaar so ñu ngi fi man li nga fi jëlé boko sambé do na top lu boko sembul nak bo gën rek mo mu del soal ndax jotaay suñu tuba jotaay dugg yalla la da wax ni majlisuna hada majlisul malik quddus la majlisul adl quddus la la wax kërëm yalla itam moko mala sama jotaay way kër gi ma ne sax ñu ba jappil wa habli fi binai an la yadkhulahu shaytan wala adl idan qida'id dunya bakar ubli jahl ngok kon lolou waxna ci du bare bare bare waye rek señ bi mustana ko señ bi ci waxna rek bu ma sa dog ngukoy ziar day jek jek rek ni jegal len ma ma del ci yalla ak yaronte bi alayhi assalam bala ngeen dox sama digante ak mom neena buñ ko baye nonu buñ ko baye wut nak day jek jek rek ni wërign ni len ku meuna xaar nga xaar man nak ma ngi del ci sun borom buy jam nak ñu dekk muy wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ndax day xamne lolu ci fexé shaytané lako boré won jota yoy dama bañ mu gëna guddu amna sama bokk mo xamni lolu mas nako dal ci kessign ci makkar day mëna ci daru gay borom dekk ba borom tari bi borom dal mo ko lol waye dafa ma do ñu siaré ba ci tuba ñi di ko siar yag fi lol mu ñu ko mbolam ñu andalon nak kenn ci doomi koké momako net néna ñu tam di gaay ñaxtu ne ko mom señ bi mu dafa naqare gis lol borom sun waaji gisoon ko bu yegg né ñu jégué señ bi re tel ñew né ko maktar yow li nga yor indi ko fi yitté kenn ko taxay ka yépp ci néna kenn ko lay jox señ maktar lam yoro né ko joxale mako nga xamni kenn ñu ak señ señ motax iblis non la doxali señ ci dafa mujju di muslu señ dañ wax na ne katabatullahu tabaaraku ta'ala anna katiba hadhihi al-huruf sara ash-shaytanu ar-rajim yasta'idu minhu anam señ tuwa mo da mujju setan way dafa mujju iblis ak setan ñoy muslu ci señ waaye nak amna lo xani mo ci ci moy señ bi da waxal ni diiw may nek ci kaw suuf nak mo tegg ko yalla musal diiw may nek ci kaw suuf
han dafa wax ne muddata muktihi ci dun yaw dama bañ jang tak ci yu gënu ko wax na diiru mu nek ci kaw suuf ci dama ci la du jëm ci ci man da lu wax nako ci la siwa umrin tahati abadi lam yaqfa anna allaha dabbahu ila siwa hayati da lu wax na ci lu bare bare bare bu ko dama ñew ci njabot bi nim la doon terbiya ci bëgg ñu sori iblis señ bëccur daan wax ne waxtu wu ne da leen da suuf ci ñu sax ci tuddu yalla ak di liggeyal suñu borom di jëf yo xamni mo leen di tekkale ak setan daan leen wax ne ngeen xamni kenn ku ne amna ñaari malaika leen ko suul lool wax na ko daan ko wax lu bari malaaka mo xam day gindi ci jëf ak setan so xam yaqal da moko tax motax bu nelaw ko lool wax na ci bu bare bare bare raw señ bëccur ñen rawatina bu sangbaan ma ka ñew ci wëru koor di waji ñew day dajale nit ñi waxtu wone da na len fatali pexem iblis ndax da wax ni da ngeen moy ko iblis wéru wi dañ koy teunk waye nak da na bëgg na di ci seen xol lo xamni ci biir wéru wax lay jépp mo tax len ko fogg da wax na ko lu bare bare deegal na itam kep ko xamni ak ajom ci won wéru ci ne mum sayyidam diko mëna garaw sallama man bi ta'allaqul habib min kulli shaytan wa bi qalbin ghalib sallana yalla itam ba tay ci musul giñ ko musul ci iblis hamid bu man ya'tibuni min ad-darar min kulli shaytanin wajidin wa bashir dig mujjum nak mujjuk dunduk serigne bi iblis fenni nako bo xamni serigne cheikh dar boko nek wax ne jotay bo xamni serigne geeku wote la jekke ci wote dekk bepp dajje serigne cheikh dar neena bo bayam la andal serigne bay sar bañ demé serigne bi wax le nelen gor mak ci tuba iblis gor mak lako def gor mak dey dama ke bi ñewé nak lepp lu mako da daxé def na ko mu taxaw indi iblis bobu da jëm go xamna rek ni ral señ mom ginaaw lepp mako tek néna dafa ñew ma dax ko dax bu teurem néna mi ngi yor lu bon néna mu néma sama lu bon bi li dé ci sa kër gi da ko xam señ tuba néna mané ko sama xép li dé momit boko fi xëppé ma xap la iblis neena en seigne tuba ne iblis metti ne ko limu fi defon depp yak ñoo ci kaw tu waye nak legi sama xol kat ndax man fa la yalla may ko la may fa la yalla may ak mbax ko lu may ak ba xamna ne de nga dem te bo demé dina yak sa ginaaw bare bare bare bare ne ko saqati bi yi fi la koy tamlé buñ koy jang dina dugg ci biir gaani duggal len ci fop ak ay mbir yo xamni buñ ci jugge sawara rek lañ mëna def ko lako tambalé xamna sa xasir yi mom nga gëna xam ne ko itam yow teungama yaak sa njabot ak sa mudu bi sa defu waye nak sa sedi ñepp mënu ma matte te taw ma am ci gaay motax nak legi yow bo fi jugge inshallah dina yaqul bari yaqal nga ma li ma defal lepp di ko ci waye nak mom mbir mi moto señ bi dafa wax ni bama kon fekkela wax nak man ngeen neen ko ful da xamni jeng ba dajju ko nak dañ ko jengol fi ni bu mën ta yak dara waye fi ni nga xamni jeng ba dajju ko nak te fim ne day amna riwaya bo xamni dafa wax ni damay digey muy digey ginaaw jeng ba non lay ibnu kon bu fekke ne manam nu ko ni eh kon lolu moy gattalu dunduk señ bi ginaaw señ bi nak ginaaw señ bi señ bi momit préparé na wajana mouride nan lañu wara jammal do iblis waye iblis bayu loxol señ tuba diglé na tek na yoon wo xamni ku ci jaar nga mu ci setan la ci jitu moy da wax ni bu len bokk ci ñi jaamu setan señ tuba xamul na dara am yo xamni dara jaamu setan bu len bi ne diess la ci ñepp xam moy abadatu shayatin señ xat fakk ñom xam nañ ci ne jëf alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan lolu sun borom xam innahu lakum adun mubin ñu diba nak wax ne fa minhum man ya'budu shaytan manam ci nit ñu xamni dañuy jaamu shaytan wa huwa yughwi wa ikhwa'uhu ila an-nar shaytané ku ko jaamu itam sawara dong fa la lay jël motax lolu moy lo nako murid yi ba tay wax na ci lu bare bare bare wax na ne na ngeen doon ay gor ab gor as gor moy ko xamni yalla kefe moko mom moy sopane ko ci mom da wax ni haqiqatul hurri man la ya'budu dunya wala nafs wala hawa wala da'i war deug deug moy ko xam du jamu setan daana wax ni na ngeen moytu bagage yi setan bu geu beuge mu ci mom nit ñew na ne ko da nga mu ci setan mu ne ko da ngay moytu domam ci ngay dé sa boro nga denc ci domam faaw mu la cet
mu ne ko doom duma denc mu ne ko aduna aduna ci nga bëgg lolu moy bagage iblis amna fenen fo xamni ci majmu abdul rahman mata'uhu al haram wal makruh wal lagh bagage iblis moy lu haram ak lu yalla sip ak tiaxa yep ay bagage iblis bu ko ben ko fane ñuk mu ne len fi ñuk daal wax itam ne na ngeen wëru ci sun borom yafirru min ighwa'i shaytan ila ibadatillah bu ngeen bëgge wëru ci bu ngeen bëgge mu ci mom da ngeen koy daw ci wuti yalla ni ngeen ko wuté mom sun borom moy diko jamm daal wax itam ne bu ngeen bëgge mu ci iblis bok na ci li leen ci leen koy fagal moy da ngeen di jëfëndiko ndigal sun borom te moy ay téré ndax iblis ni ni am ci mom ñom aw yoon moy ñi nga xamne duñu jëfëndiko ndigal wa man tawajjaha ila al-awamir bila shay' min al-manahi adbara iblis anhu ku jëfëndiko ndigal yi te bañ ci boole gennu téré iblis da nga ko wan ginaaw waye wa man tawajjaha ila al-manahi saqahu shaytanu ila haythu sha ku nekk ci téré yi nak faw shaytanu am da la wama jëm ko jëme la fa ko neex bokk na ci dinda digal itam moy kon na ngeen moytu genn digal wa dama man lam yattabi munfarita fi iblis kep ku genn digal dal ya nga ci bumu iblis ya nga ci kureel dara wax ne nit ñi ñet lañ ko xam du def digal mukk wa du genn digal mukk te du ko mësa genn mukk ak ko xam ni mësta nekk ci digal mom te du ci nekk mukk am ko xam ak ko xam ni nak lele mu nekk ci digal way dara du genn comme sun classe bi bari ci mutti mu wax ne ko xam ni mësuru genn digal te du genn digal mukk koko iblis dokoy wax ne ko la sabila li ilayk yow umati yon aw yon aw yon umati yow aw yon moy munuma ak ci yow munuma la yakal dal ko xam ni nak du dugg ci ndigal mukk nga xamni ci safan rek lay ne dina ko iblis dafa ne ko ana wadi ko yow mom may tek li ko yow ki nga xamne nak lele mu def ndigal lele du tere lere mu nek ci tere yi neena koku iblis dafa wax ne ko akhrij amti'ati fa in ajjalta al-ikhraj wad'aka wa mada ya fi dalay wax nak iblis dalay wax ne la yow samay bagage nga yow na lele nga tere yow samay bagage nga yow faw ma lay tet bo baye tere yi nak mum do gis mo rasul tiba da wax ne li ngoy faje moy tax ci tuup so defé ak safan rek na nga dal ci tuup bokku na ci li nga xamne seigne daana wax ne mom mo koy mo ci musli itam moy jëfëndiko wirdam wirdu seigne tiba mo wirdul mako seigne bi wax ne ku koy jëfëndiko la yaqrubu shaytan day dan du ko jëgé fenn motax nak gis nga ko ngi xamé yaqku tuddu ci li xamna ba kenn du ko jëfëndiko ci murid pour gep ko ragal ko xamul la man dal dañu mangi ni ci yenen dal ndax sappé ko wul da sappé ya bis ni ko seigne dal wax ni tam na ngeen xexé bu wërul seenu aji ci man aji ci dindi bari ngeen koy maye jaayante dana ko maye comme jël wëddu dana ko maye comme itam digel ko jox ko abiyé ci mbacke du fa néna bokk na ci di wone ak aji li koy wone kon yoy yep seigne tuwa da wax ni wax na ci majmu'a seigne mo fonné ben bob mo fonné wahabali أن كل من تعلق بي صادقا في تعلقه لا يتوجه إليه شيطان ليرشد عليه وإنما يتوجه إليه إن حصل التوجه بإغواء غيره من الذين جاورهم أو فارقهم ولم يتعلق به كيف كو خامني ادي ما تي مان ادي بو وير شيطان دولا ووت سي موك تي دولا نيو سو غيسه شيطان مان سيو دارا خامل نا نياغا ديندال تا ادي وون سي مان نيوني لاي فيت lor jam len di lor ak ci walé yow motax wërël tek aji señ bi da rek gënu ko am sax señ daan wax itam ne bokk na ci yimu sétane moy amu sëriñ bu baax ya na man adam adima sayqan mushira fa sayqu shaytan ayo señ bi daan wax ni itam sëriñ bi nak na nek aarif na aarif moy ki la mëna tek rek sétan al aarif ila qada abdan qada baynahu wa bayna shaytan rajim wa jamaa baynahu wa bayna ar-rahim ar-rahman ar-rahim dara wax itam ne ni waxtaan ak ni ngay diglu de ci top ñi nga xamne dañ lay boy lo setan man amaru bi ta'at rahman wa haddaru min ta'at shaytan ñoo ñu de leen diglu di leen top seeni wax waye ñi nga xamne di la may to lol bu leen diglu daana wax itam ne bo bëgge mucc mom bu ko bayyi mukk de ko fuglu bu bayyi mukk mu lay foy la tafruqu shaytan hatta yal

0: bu defaroo la koy misaal mooy xol bi, xol bi defaru. Xoolit ak defaroom la koy misaal mooy comportement nit ki. Nit ki comportement ci nga xamee ne yor na xol bu defaru, yor na ruux bu defaru. Moo tax sëñ Bakki bu sunne woon rabba qulubana qulubana wa ajsamana, sunu biir sunu biti la sëñ Touba defar. Loolu kon mooy melaw melaw magi murid yi di melaw murid Sadiq. Tër bi googu sëñ Touba daan def nag defare defarroo da koo def ci qasaid yi, da koo def ci qasaid yi. Moo tax moo xoon sëñ Balla Falla Dieng ne ko ku ma yabalati ci yow jox ko xasiri gi mu di ko jàng. Te booba ñam daa yabal ca moom mooy ñu bëgg a defaru te amut jotug def ca ñoom amatu ko, muy tànn ci ñi mu defar leen ca yabal. Mu ne kon ku ma yabalati ci yow jox ko jaalibatul maraaji. Gis nga ba muy bëgg a dellu ci boromam sëñ mag bi dajale woon ay kilifa ne leen sama borom dama yónnee ndaw, wan leen ne yàlla da koo yónnee ndaw ne ko def ak dindi bàyyikoo qasaid yi te ñu déyaale. Kon lam doon def lépp mi ngi ci qaside yi. Qaside yi day dolli xam sëñ Touba, te xam gi day dolli bëgg gi. Bëgg gi nag ci rek defaru nekk. Bëgg sëñ Touba moom doy nag baax. Ne ko sëñ Moussa ka waxe woon waaju la sopp dal di baax, waaju gërëm muy gën di baax. Yàlla na nu koy gën di sopp faw. Yettewu qasaid yi sëñ bu seex na ni mu ko waxee lu am solo. Jamono ji lu wér daa jafe, lu wér daanaka amul fenn. Kon nag qasaid yi moom wér na sëñ Moustapha mi nga xam ne neewoon na man gindiku naa ci sëñ bi. Nee na ku bëgg a jege sëñ Touba na fonk qasaid yi. Ku bëgg ngërëmul sëñ Touba yomb ko na fonk qasaid yi. Dem ba ne ku bëgg a gis sëriñ bi sax, ku bëgg a gis wala nga bëgg koo xam wala nga bëgg koo liggéeyal, qasaid yi moo ci jiitu. Ndax ñoo di jëmmam ni ko sëñ Seydou naa waxee léegi, ñoo di jëmmam. Sëñ bi wax na ko ñoo di karaamam karaamati xattu yati wali jazab aadamahu baq rabbi bi xattu yi fan jazab. Nee na karaama yi feeñ na sax ci lim bi mu bind. Sëñ Touba lim bu mu bind xajul ci dund gi mu dund. Cheikh Amadou Bachir ci ñinam nee na wenn weer sëñ Touba daa nañu ci génneel ci ay qasaid loo xam ni liggéeyu fukki nit la yoo xam ne seen xalima du fendi. Fukki nit yu yendoo bind di ko fanaane ñoo man loolu. Sëñ bi génn ko ci wenn weer moom doom ku ne xam na ne kon te ni mu toll it kenn xamut nu mu toll. Am na naar bu ko mas a laaj li nga bind ci géej gi nu mu toll. Mu ne ko neexu te xam ndax am na ci yoo xam ne sama borom dama digal na ma suul ko yii mu ne ma sot sànni ko ca ndox mi te géej ga rek. Kon qasaid yi xam ni mu toll kenn xamu ko. Ab xaaj la qasaid li ñuy tudd qasaid noonu ab xaaj la ci mbindum sëñ Touba mooy munaajaat yi diggante tudd yàlla bàkk ko jéggalu ko ñaan ko ak li ci des liggéey la tàgg yonente beeg julli ci moom muy way muy wesar lépp noonu qasiri lañ koy jàppe muy mat fukki ba it mu manqué ko lépp qasiri la ñuy wax. Te boo demee ca islahul aru da nga xam ne ñoom am na lu sartu yu dajee ñu soo ko nangu qasire waaye noonu lu jógee ci sëñ Touba rek wasar sajan ak lu mu mën a doon qasire lañ koy tuddee. Mu tuutal ko ay tur yu bari ci biir qasaid yi dana wax qasaid di wax tawaalif kitaaba makaatib kadb midaat ak qalam ak yañ ca xare aqlaam ak qilaam yépp sëñ Touba nan ko tuddee qaside yi. Am na ci xaaj boo xam ne wàllu jàngale diine la wàllu jàngale diine. Dafa mel ne ñaari xaaj yi qasaid yeeg yi jàngale diine moom la boole ca mujjuk midaad yi bayit wa hadayti bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi ayaali muy téere xam-xam yi bi dikri ma salaati wa bi mathi di qasaid yi. Waaye lépp kon luy defar la qasaid yi dikar la ne tax murid bu ne war koo yittewoo mooy sëñ Touba ne woon na dikar mooy li gën a màgg ci lépp li am murid di baril. Dikar moo ci gën aw maadawaama dikir foofu akbaru min kulli ma kaana al muridu yukthiru. Sëñ bi ci bopp moo annoncel boppam qasaid yi ne képp ko aju ci man naa xam ne jëm naa ci yàlla ak ci tawaalif yoo xam ne yakunu fiha nafau al muslimin wal muslimat fi dunia wal axira. Njariñal jullit ñëpp ngi ci góor ñeeg jigéen ñi àdduna ak al axira. Gis nga ba muy wax ñi aju ci moom la waxal waaye njariñ li daf koo yaatal jullit ñëpp la wax ne mën nañ jariñu àdduna ak al axira. Ndax dafa kawe fa yàlla kawe fa yonente bi li yaxlama naadiru anna xatti
1: ila ilahina ahabbu khati sama bind mo gënal yalla luddul mom yarante bi gis nga ya rabbana salli ala man kasir qad ghasala muhammadin man bajjala qasaidi wa sallimi yarante bi magal ko dafa melne li ci señtu baba yi jeexi di ci gëna kawé moy qasaidi ndax ci jëmmam ju tadd jeela joggé señ modou jagn daray kamil ci magni la bokkon masna ma wax ne señ bi newon na sama mboot ci sama makka tv la koy def gi nga xamne kuma bañ ba ko fi moy moy qasaidi te mboot ma nak mbootum señ touba nak yemut ak dara señ musa ka neena ko sa mbootum qalimaro dubusu musa moy yatu musa nga xamne lepp ci la ko da def jom malon ci jabarkat ya neena mbootum qalima moko raw te way de ya nga dekkalte won na isa lolou waxi magni la señ touba lan moko taxa bind bokku na ca lima wax legi amna jo xamne ci ñaan yalla la jëm lolou ci alquran la joge sun morom ma waxal ne qul ma ya'ba'u bikum rabbi rabbi lawla du'a'ukum bu ngeen ko ñaanul du len may du len faale motax qasaid ñaan yi barina sindi di ci la bok tuhfatul mutadarrin liñi tudde al matalibul arba'a matlabut taqabbul matlabul afiya matlabul huzaini matlabul shifa yep ci khasire ñaan sante yalla amna yo xamne sante yalla do nga ko taxo jog lu gis nga wa kana haqqan mu cey wax jitu bi dal qasid shakiran laka ko ci sante la jëm am yo xamne day tag yonent bi di julli ci mom lolou yit kenn mënu ko genn ci alquran sunu borom moko jek tag wa innaka la ala khulqin azim julli ga ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima amna jo xamne kon ci tag yonent bi la jëm lu melna mawahibun nafi' fi mada'i shahi' mafatihul bishr wal amn wal janna fi salati wat taslima ala muqimis sunna kon lolou nak moné mom nim ko da defé moy li tambalé muharram ba jumada faniya moy wéré tag yi ala alladhi madahtu min ra'sil hurum li sadith ash-shuhur wa huwa mankarum li tambalé rajab ba dhul hijja ci lay julli ci onti moy wér wi yi ñu nak ni min rajabin ila intihadi al-hijja lahu alayya salawatun hujja amna jo xamne jihad la lu melna laysal birru xam nga ne señ abdullah maram defon nañ ci ab jotaay laysal birru gis nga hadhi qasidatun biha jadaltu ahli alkitabi wa biha qataltu kon jihad ko ta hajuk noni nga xamne non la jasiya dan def ca noni l'islam ya neena mbindam non lay def ci non yi nga xamne neena bu ko bayyi wuton rek ñom ñeppay faatu law annani lam atruk alkitaba mujahidan biha dawal itaba lamat bil wa'i kullu kafiri illam yatubu lillahi alghafiri non lakin afawtu an jami'an nas li wajhi rabbin mulikin khannasi da motax muju bayyi mbind moma amna ci khasri yo xamne day waxtani xewali ko yalla defalo amma bi ni'mat rabbika fa hadith lol yit barina lol ci qasaidi rawati na gannaaw geejji wa yep na day dugante yep da ngay dem ci khasri am dahya salatu na ci salatu am dahna ci ya tahadduth ni'am lepp mom waxna ko sax layam tidahun bis salati muzija wa hamdu rabbi wa shukri mtasaja yep da jaxaso qasida yitam waxtu yego señ bi dañ bi defé da ci feñ señ touba mana halam day top ay jifam ba ci ak njabotam señ salem touré maslama natlinama señ bakke jaxate amna lu ko señ bi massa wax ci ñi nga xamne ñoy ay jarbatam señ salu ñom señ blat ak ñoy neena muneko lolou ñom bëgguma ñoy jëfëndiko lolou ñom da lañ koy bañal ñom ñoon waye neko nak lolou nak bañaluma ko seeni mak nga xamne amna sirru kon bu ne ci lepp señ touba rek ni mi démé parce que kon amna ci yo xamne jitu na geejgi

bam tambali bi ba ba ati njari neena lepp sunu borom man bako yekete gi yekati ko manguko yekati ko ca kaw xam nga waxon na ca raditu anil mawla nga xam ci geejji da ko binde ne mi nga yaakar sunu borom yekatil ko makati bi qasaidi rahimun shakurun artaji minhu rafa'ahu ilayhi makatibi wa akram bihi rabba waye ci mujju njarim man lana yaakaram joju deguna ndax ci da waxe rafa'a ma katabtuhu min asashi min munabbihan fi rafa'i fi hamsashi hamsas mom moy at yu mujji ak lam talifa ci koñ lol kon lol la wax ca la jitu geejje lol la ta wax ci bir geejje lim ci talifa ak njal benu gannar fukki at yoyu nana yoyu mom genn ko wurta genn li kawnaha asraran ilahiyya sakara la yox digante nak yalla motam na jo xamne ci geejje la ko sop mom da ca don jihati qadim ñattal bi nak moy lan na ci mauritani ak jolof ak njaare parce ay yow la wax ne mom man arada an yantafi'a fi dunya wal akhir falyajtahid fi ma katabtu fi baqiyati mukfi am shahidna bikar moy atum baksash njal benu gannar ne fatil kal makatib faqat ghayr al qur'an wal hadith qat'an neena te yoy mutalif ci lan na ci gannar ak ci en jolof ak njarim ludul al qur'an ak hadith wax yonenti bi neena moko feyte kaw barake nga ca yo xamne walaha barakatun azimatun lam takun fi ghayriha min at tawalif barake nga ca yu mag yo xamne nekul ci yan na ci tawalif kon ñi wax ruhiyya waye dañuy jëkke al ba'dul fanni seigne touba yéme gi mbintam yéme ci zahir rek arabiyya bi rek ni mu yéme ndax mo

0: mi jiite majalis bi tudd si rek ñi nga xam ni mooy jiite ñoo jiite njàngu mag ñi. Te buñ ci tuddee professeur Lamine Gueye, tudd ci professeur Ibrahima Thioubou, tudd ci Cheikh Abdoul Ahad Lo ak mboolem ñu ko àndal ñëpp xam na ne bu limee day juum. Buñ tuddee Cheikh Ahmadou Badawi rek yóbbaale na mboolem ñu nekk ci jaamiya bi ñëpp. Kon Cheikh Ahmad, sëriñ bi nee na mi ngi lay sant, di la gërëm, di la ñaax, ndax liggéey bii kat du liggéey bu yomb. Ku xam fam tàmbulee ak fii mu agsi dana xam ne yitte ju kawe ak pastex bu wóor bu dëggu moo ko tax a agsi fii. Loolu nag kon ndam li bu amee si yow la ko jaar yàlla jaarale, ndax amatoo guddi, amatoo bëccëg, amatoo jenn yitte, si liggéey bopp sax amatoo soxla. Lépp da nga koo bàyyi ngir liggéeyal ko Serigne Touba. Te xam ne loolu rek nag moo ñu war. Buñ dee ay gor, suñu dund gépp dañ koo war a jël liggéeyal ko Serigne Touba. Te buñ ko defoo nit mënuñoo jéem a jot àq sëriñ bi. Damay mujjee nag ñaar ñim tànn jox leen liggéey bi, ndax nee na bu si xasee dugg dootul xam fan lay yem, ndax lim xam ci ñoom ñaar damaa yóbbee xaal bu rëy rëy, ndax lu mu waroon a wax rek jëmee ko si ñoom, ñu ko jiitu wax nañ ko. Tam nee na muy lu ko yitee loon lool, ndax nit ñi dañ koo war di xam, ndax ku xamul démb doo mën a àtte tey. Sëñ Abdoulaye Mbacke daa wax ne ku xamul ni dab yi toll doo mën a séddale. Kon ku xamul ñi àndoon ak sëriñ bi coono ban dajoon doo mën a xam li xew tey. Cheikh Mohamadul Bachir, mu Serigne Abdou Koudous Daarou Mawti, Cheikh Basnane mi ngi lay nuyu bu baax, nee na moo la fi téye ndax metti na ci yow. Waaye li tax mu téye la wax ne na wax na la ko léegi ci biir. Ki nga teew wala tax ku tudd Serigne Touba, tudd borom Daarou Mawti, rawatina nag ci fànn gii ñuy waxtaane muy xam-xam. Koo xam ne yaay jàngal Cheikh Mohamed Nil Moustapha, jàngal Cheikh Mahamadul Fadl. Cheikh Mahamadul Fadl nag daa jàng ci borom Daarou Mawti waaye jàng ci borom Cham. Nga xam ni kon sëriñ bi lépp lu ko waay di liggéeyal da sa jiitu xam dara jiitu ci xam-xam. Ndax bi muy sanc dëkk bi daa bindal boppam ci Jassaou Chakour, wax ne li tax mu sanc dëkk bi li taalumi ngir jàng ak jàngale. Sëriñ Mbacke bu simi ñu tudd tey, bi sëriñ bi dem Mbacke Baari moom la fi bàyyi ànd ak Cheikh Ibrahima Fatou. Ngir booba ngir booba moo yoroon daara ji. Kon xam ngeen ne sëriñ bi lépp lu ko waay di dàkke daara moo si jiitu. Kon nag lii ñu sant Sëriñ Ahmad ak ñim ko àndal ay jàmbaar yu rëy lañu, yoo xam ni ku xam liggéey bi, ndax Cheikh Amadou Moumtaga yàlla def na lii aw naal la woon, naal woo xam ne Sëriñ Touba ci boppam moo ko naaloon, tañ xamee ko ci mbag mbindum Sëriñ Mbacke Bousso. Si lañ xamee ne Sëriñ Touba ñetti naal la fi bàyyi woon, yàlla di dox ginnaaw sëriñ bi, ndax sëriñ bi dara wax ni waxtaanuma damay jàngale. Ku gis tomb yim daa tomb nee na dina si ñëw tuuti tànn si ñaar rek wax ko. waye serigne bi da wul waxtan da da jangale ginnaw cheikh mohammed ibn mustafa mi ñëk nek ab khalifam nana responsabilité limi 10 da ko bolé won ak di jangale amna ci njabootu serigne bi ño xamni mo leen jangal serigne habibou bakke nga xamni xam xamam lu bari ci dëkk bi ci la rogalaté ba ak ci fini moko toxalé won andiko muy jangal cheikh abdullah hat ñom ak serigne cheikh mbacke gayna fatima ak serigne mbacke madina kon xam xam ñoro nako lool cheikh mohammed nil fadil ku ne xam na ni jëm la won ju bari xam xam waye juma yi touba ji nga xamni serigne touba dok sé deulon lu bari yalla dogal mu soté ci ay loxom xam bëgg bëgg serigne touba motax bimu sancé juma ji mu def daara ci biir tudde ko darul ma'arif al islami xam ngeen ni serigne ass jaxata yalla na suñu borom gëna doli aw fanam mom la cheikh mohammedul fadil tegon ba nege ni ba legi ni dara jang ci bir jumaa motax liggey bi nga xamne cheikh mohammedul muntaha mi ngoy defara ci jumaa yi barab bobu nga xamne cheikh mohammedul fadil moko tanon neena bunti soppi dara nañ ko weyel rek nam demé won ginnaw itam cheikh abdullah barab bi mu nek tay moko miré won ligéyon fa ay bâtiment yu baré bari lu toll ci 82 wala 81 tudé won ko université cheikhul khadim ni wax waxone dama bëgg ku fi joggé mbolém luy xam xam ding ko xam te di nga janguk talib dafa melni modèle éducatif bi ngeen tek bien tagi yeen ndax appuna université ndax bu done université day jëm ci ben kulliya rek wala ay kulliyat waye bi dafa tambulé ci njangum alquran ag ci doctorat machallah lolou mom bari wul ci adina fokay deug kon nak wuyu ngeen lol waxe serigne touba jam waxe won ni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna alfunun da waxayit ni du tiagen xam xam bu ne amna njariñ xam xam bi am njariñ day and ak ñu tarbiya la bok na ci lim mu wax te serigne salih la ko degge dafa waxon ni nañ jangal ndaw ñi ta yar leen te tok leen ci liggey bu ci ben munta ñak na yar bi yen nak wa daara ji boole ngeen yeb kon nak lol dalal na am xel ci fi yoon wi jëm ndax ndaw yi fi nek di jang tay aduna kenn saxu fi waye nak yeen deg ngeen waxi cheikh mohammed ibn muntaka ndax bam wote waxat nako fi legi dama bëgg fi ak ñetti témer yaat ngeen raw mbolam université yoy ngeen tollu ci ñetti at day melni at muné dañ ko avancé témer yaat naam lolu serigne bi faral di jëfëndiko lu bari ci ay mbinam atayyu wal jazu leppam neena lolou neena serigne touba yalla dako defal lolou muy atayyu wal jazu wa ci leppam dal kon yen ni jangitam na ngeen xamni li tax xam bax serigne touba da wax ni waman nahakum an ta'allumi فهو خليفة اللعين المجرم كيب كولين دي ديكوراسي نين باجا جان di len ko téré néna koku moy khalifa iblis ci kawsu cheikh isa jenn mi da amone ci serigne touba tawfik lol serigne touba musnako wax ndiko isa gone yi ñu len di jox ngir sama jëm kep ko xama andi nañ ko ci yeen na ngeen len jangal ta yar len te dok len ci liggey waye nak waxuma ngeen dajale len def len ay dag kon nak yeen bi ngeen di def yeen ngey gatandu aduna ndax jamono yakuna lol tarbiya yombatut yar yombatut ndax serigne bi bim sante fi dem mbacke bari bobo dekk bi da xat ndax nit ñi dañu tambuli wona bari ñi jang di jaxaso ak ñi ziar xam nga ni serigne mbacke bu semi waxtane bok na ci liko serigne bi don seglo ku wara jall ci mom mo lay natt ba xam war nga man ak serigne bu dul war nga yam ci mom kon nak fi jamono tollu ñepp danda gor ay deug yobbu fa ay ndaw ngir rawale len waye leg lolu yombatut ndax fo len yobbu rek pexey iblis tayru fu nek rek mu fek len moy li xew leg na kon nak li tax jang bax jamono moy jamono yi yeb na nit ñi dañuy am lu leen di nakari dañoo war di leral yoon wi mani leen nak l'islam dafa leer nañ ay principe lay indi kep ko xamne mel nga nonu jappal ni ab julinn ku ko melut nak sa bop ngay nax ndax yeen nga deg ci aduna ño xamne dañuy tal sen bop diko tuddé turu l'islam té man na baña nek jihad ndax la néna lol nak ku ci bëgg atté julit yépp da ngay togn talibëb serigne touba itam serigne touba da waxone nit ñi day waccona ak ñom ndax waxna ñu dégg bindina ñu gis jeufnañu gis bindina bayyi kon nak kep kuy atté ab mourid xolal ci mbindum serigne touba wala ñi serigne touba yar wala ñim defar ñoy jëmmi serigne bi ñoy talibé serigne bi waye nak le serigne mbacke bu sa da wax naan wolof de kenn da len di togn ñu tam aw xet lol moy li xew legi ci aduna kon yalla nñu ci yalla mussel di nuyu mustafa ndiek sare ci touru cheikh mohammed ni muntaka mi nga xamni moy borom liggey bi mi ngi lay yobante ab nuyo ak tiant ak ngeureum ci president de la republique bassirou diomaye fay diko ñaanal suñu borom yan bi nga xamne rew mi yan nakko yal nako agale ak jam te yaakar yi xamne senegalais am nañ ko ci ñoom yalla bu ko borom bi tass dila yobante itam ab nuyo ci premier ministre Ousmane Sonko mom itam mu diko ñaanal ñoom itam xam nañ ni yaakar rek la nit ñi am ci ñoom yalla na borom bi katanal len ba liñ dig rew mi lepp ñu matal ko tay ñaan jamm yi ci rew mi itam ta xamni jamm ci lepp xaj ndax ko amul jamm lepp lo mëna am dang ko faté ngir wuti jamm kon nak ñu ngi wo rew mepp ci jamm akuk deggo di wo rew mepp itam ci yenente jamm ndax muy nguur gi ak ku jegi ku ci nek li ngay wax budé deug la ci yow nañ jital njarignul rew mi ta baña jital sen njarignul bop bu ko ñepp défé rek Sénégal fami jëm fam bëgg jëm dana fa ag di jéxalé cadeau yi nak ci ñaari kilifa yi nga xamni ñom lañ tan Serigne Mbacké Bousso mom day ab ciërem neexuta nat xam xamam neexula nat neena dana deg ci Serigne Cheikh Ndiaye Khari Bousso mi non nako lol aha waaw ñene ñi koy deg ñep xam nañ mom mo da netti Serigne Bassir lo xamni Serigne Mbacké Bousso lako degge direct daana netti bisni nit ñew na fa niko dama bëgg nga gagantima Serigne Mbacké Bousso niko lutax nga wax lolu moñu ko dama dégg ñu ni yaay ku gag ci réew mi ci yoon wi ya koy gagant Serigne Mbacké Bousso niko ñu ngi makoy jinjé waye Serigne Mbacké Bousso waye digëm ak Serigne Touba fim tambulé neexuta xam bi Serigne bi Talif Masalikul Jinan ñi xam histoire ñep xam na ni Serigne Mbacké Bousso tutayam bi ak niko yalla bindé salako jëlé ndax demone na bi Serigne bi Talif Masalikul Jinan ño andone waye demone na liggey bi tollu ko xane jëfëndiku sax mënatuko Jumaa Touba ji bi ko Serigne Touba santane dako waxon niko lima la ci sase moy nang ko xiblal moko xibla itam neena deg na ci lamiñu Serigne Chouaib itam mune Serigne Mbacké Bousso neena ku ne ngi wax na yaama ndek ci Serigne bi de waye neena bis bi sekere yi di lere yomatu bla sarair nanañ xamne Mbacké mi le Mbacké Milé ma sha Allah kon mom wa neena xal bi mu dugg ñaar ñi ñi waxtane ñoko ko yobbe ndax neena ay seeni ciir la xam lo bëgg wax ci ñom rek xeb ko Serigne Mbacké Bousso mi ñi wax fi mu ag ci shariaam kenn mënu ko misal day melni shariaatum ak haqiqam xamoo lu ci ëpp ta daana wax ni Serigne Touba mi nga xam ni yalla mi ko sak rek mo xam lim doon ko kon ku ne xam ne pas sefum waye sharia am itam waye fim ci agon neexuta nat jeexale ay kaddom nak ci Cheikh Issa Diène mom itam da amon ab cieur ci Serigne Touba liñ ci warona wax lepp neena wax nañ ko waye doy nako seug ndam Serigne Touba dako waxon niko bim koy diggal Jumaa Ndiarem bi yalla suñu borom ci bopam mo diggal rasulullah ni na la jox ligey bi nga jitu ko nga mu jitu ko taxawugo ba lepp mat bam and ak Serigne bi ubbi ko kon lel nal doy nako seug ndam te Serigne Touba waxon nako ni Isa fagul na la ya kep ko la yakar di nga tabbi aljana te kendo kon gu reuy ab cieur ci Serigne Touba la ba sa desat tam yi ñuy wax ci walu métier ku xaral la won ci fann yu bare bare yo xamne jotaay bi laaju ko ndax timis dafa jige lim ko da jeexal rek yu bari la ci bëggona wax tay ji sax waye Serigne Touba da waxon ne noddu ñaari baat rek la muy Allahu akbar ak la ilaha illallah Allahu akbar moy lum la fekk lel lu ne lu ko gëna war ñëw na moy la ilaha illallah fo moy fofi man di jëm ta du man yalla fofa do fekk dara kon mu jéxala wax ci ñaari denkané Serigne Touba yo xamni da ko waxon moy luñu wara jariñu ben bi da waxon ni yalla sunu borom kuniko ananga munela mangi ni muné ananga ji moy lan moy da ngay def lim la digal bayyi lim la téré mangi ni ja moy dalay fajal say ayo zahiran wa batinan dadi wax ni nit ki bopam la am ak ki mbokam ak alalam ak jëfam muy nit ki waxtu wu démé ba soxlaatul ñam wu neex soxlaatul jigen yu rafet ñak na bopam ay mbokam fa seess mbokam yoyu buñ ko taxawo bam faatu bañu rob ko ba sul ko ba saraxal ko ñak na ay mbokam alalam fa dess alalam jojje buñ ci genné ay borom la sa dess ñu dond ko ñak na alalam jëfam fa dess moni jëfam jojje nak budé lu baaxa du ci gis lu ko nakari budé safan ba nak wali yasbillahi ta'ala kon nak nañ gëna gor goru wax te gëna teŋku ci ndigal Serigne Touba yi te jema doylo it liñu Serigne Touba defal te xamne buñ ko doylo danañ duggu sa lam waxan da waxon ni bu len jaq bu len tit likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum ndax defal na len lo xamni bour du len dak lumuy lek bour du len dak lumuy sol bour du len dak fumuy dekk takoy reub bour teggile wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene yef kon xamna wanjane ño beggona jox cadeau cheikh mohammed ibn bashir xamna seigne soye bu jara mo koy jox yaddu ki bi nak day khassida tay
1: nema université bi dafa am lu spécial waye lolou yene ko dundo ubi université ñetti at mat nga joxe licence tawfiq gu mat sa kele xam nañ ne du recteur bi xam nañ ne du vice recteur bi xam nañ ne du doyen mbirum serigne bi la donc ñoo ngi len di ñaax ngeen continuer di xalaat lolou ma ñew nak ci yonal bi nga xamne mom la serigne bi santane won ñu taxawale ko université bi ba nga xamne lepp lu ñuy wax qualité manam lepp lu bax ci njang fofu lañ ko tek bi ci ñeuk université bi ci ndigalu serigne bi privé communautaire nak la bu spécial bo xamne kenn du fay ci ndigalu serigne bi dang fi dugg jang jël sa lidiasa waye fi kenn du fi fay ci lolu 8 février 2018 ci la serigne bi wowon ñi nga xamne seen xel match na ci am jang denk len taxawal programme yi ci 10 février 2018 ci la jël ci ñooñu benn groupe bo xamne ñom ñoo liggé ci programme yi ba jëbël ko ko té ñoo ngi fatiliku né dimanche gu nek dibeer gu nek parce que samedi ak dimanche lañ ci doon liggé dimanche ju nek bu jullé takusan ba paré mom ci bopam mo doon dalal ñi di liggé ci programme yi déglu leen jubanti lañu def sok leen jox ndigal ñu continuer ko ci lolou lañ continuer ba nga xamné novembre 2020 programme yi paré na ñu teunk ko def ko ci ab livre djebal ko serigne bi 5 décembre 2018 ci la ñew def pose de la première pierre kilifa yoon bi yépp fekke ko ak gouvernement bi 9 août 2020 ci la jox ndigal Seigne Ahmad Badawi mi muy taxawu liggéey bi ba bañuy commencer njang mi 30 novembre 2020 ministre de l'éducation nationale
2: salam